0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaati way di beral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaati way di beral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teel a jub aka waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Setteere kaar fu mu jub see yootulit sara jot nàmmaat sa xel mi tëjël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam danga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu setteere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi 103 yu teg 5 rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu selli xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam si ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk na koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delphine naa di wayaat fii akay xamal ñii ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa 3.5 ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Waxi démbu lanu fii teg méngale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk. Soo xëyee na nga nàmmaat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fag. Yàl na bur may leen wér te fan wi gudd lool te sut wekku fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg. Seen xaarit kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng.
1: mo seufun dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rend
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ce terre car lan ko rend
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci
2: awtu 0909 jël wolof di acci awtu wote len subatel ndax ce terre car lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909 jël wolof di acci awtu
1: wote len subatel ndax ce terre car lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof mba nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajelo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fand ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
3: ake su ngeen deglo tay ji nu la biire gaay ba una ay wala ba
4: mat mat na bay ci rew
5: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mucc borom be abdom da ko sukkal
6: den nga walam jaay di wax ne salax bukki bet bunt bant lukki batam
7: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
5: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
8: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
9: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
10: olof jaay neena fetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
11: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: ci bëgg sa mboros bu baax bala nga tambli osal woñ bi
13: la barngol nampu boy bajant
14: lu ëpp ci biiru xaban te ke ndegu
15: olof jaay neena sey du bubbu ba fa la neex sumi sanni
16: tak takal mbop baxalutung bana
17: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
18: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
19: olof jaay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momu ko gën muy beul daan ngay re
20: olof de da fay wax bokk budul jegg ndigal nek ken munu ca dem barke
15: jaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
21: olof jaay neena ni mëna ko to amuñu baam
22: wolof jaay neena bo gisate tan di yap sap non dak ko saw yap lay lek
23: wolof jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
24: wolof jaay neena fu ñi fessé ke dafa joy bu gorum
25: waaw di wax ni wolof jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xef ko
26: wolof jaay da wax ni atu gaynde forlu te
27: ku yel ñay bu ñewé ci dég kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na paj
28: lof jay da wax né rango ñi ba do la moy sim ci reey bur
0: Cheikh Ba Olof Ndiaye dafa wax ne ku dem ba ci Allah ba mere sa bam tax na rey ko da nga yëne ko suuf
26: waaw Olof Ndiaye dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu ta folliku man na la bet
1: Olof Ndiaye ne la la reg mos jeexalut ak mbana
2: wa Cheikh Abdoulaye magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
1: wala ngay day wax ni ñagu adina uta jërul yanu torbo atana wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamulaw
26: wala ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
1: wala dafa ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey ngay yaxu yey katu yax
26: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
3: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
26: wala dana aduna de bu ciere waye def nako laalu
4: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba beug ker bu fete ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
1: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mo ngore bi moy kakator melokan wu ko nekh mel wolum jaay day wax ni moy tu laax ge tu laax ge rangal dara yex dara laax toy
26: wolum jaay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
3: waju ñaw dekkul fam jëm famu joge la ciosano
1: wolum jaay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe tu ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep la ubbi wolof ndjay dafa wax ne jeem tele baye gacce newja
0: wolof ndjay neena ku sa dembu tabbi do ko sami xeram jambor
26: wala fa daf ne ganar bol ko xebal akku ndax makuy balaxel
1: magni dañ dan wax ne bopum jaxandey yag na bukum ñet te ken mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
26: wa wolof ndjay dafa ni peppum kepputal xontu picci taku ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taar
1: yalla wala ngeen di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
3: rubb ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
26: señab laat wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
1: wala ngay do wax ne nagul bo jamé so wu wex batal
26: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yak ay nelaw
1: wala ngay dafa ni ñu laat wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme toy
26: bëgg yap bar bu la taxaso bu gex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
3: kuy ñew ta faso wëñ nga mboros ma jagadi
1: sa bu dekké loxo jëf jëf wala ngay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom
26: wala ngay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw ak ci xéla yobbu
3: waxe wala
26: xadda mi ngi bëré ko taw ak ci xéla yobbu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
3: photo photo tagalul mbam ak nopi
1: yakam do fot fot mu xéñ dé
26: kleem bi su ko lay nga wax waye ragal
3: ben nap nen mune su ci amu pedd am ci ciuj
26: denti kat ron lal da fe bay ko defenu ci ruun wolof ndjay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum fala
1: wa wolof ndjay den nga sum pullo bu la ci yore goj nga wessu ren ba
3: betap tan jeel na mi def sank lañ
1: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
3: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
2: borom konku yegut borom larmel
1: wolof ndjay neena dan bu nakare gungé diko defal wolof ndjay neena deratu bop du moy mbagu borom wolof ndjay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tabbi nga fa
3: ci wal du tepp dom je beut
1: jiddu bu mu jibbat la dañu beete di fa sof
26: ayal wan ku ci wato xaj ko bi da nga wésu mustafa
1: mbojjan fu mu taxajo do wër ko tour di wéré la
3: rek reyna su ñeël waye loxu muñu ko picci mi ci loxoy xalé yi wërtare picc mi ci kaw taal bi
5: wenn wenn gedd samam dawal te ba bari wenn
6: gem gem ak lima xam nak dox ko ma wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru nuro ak mos mos nuro siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawar ak mos ci bopam mo gëna noy tawar ak siru te saw kawar ak siru ko du te le mos di xegn ak li siru di xegn bokku
5: yo xam nga siru le
6: waaw xamna siru le mo wax deug yalla aw xamna siru
5: man damay deg ñaar amay deg sandax di deg si ndax
7: wa
5: di deg bebeton
7: bo ne si ndax ñom ñepp nga boole bo ne sandax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne bebeton na nga ñew ci bu goor
5: legi ñom ban jam nañu wara nen
7: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deegal wa gis nga bo bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi lepp nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëddu gëddu day wañé ko wat fan yoyu
5: légui mom buy nen

musta nangu ñu boole ca dara lu ca bokkut ci ay jëf ci ay wax dara luy munkar musta nangu mu bokku ci dara luy safaan wala bida musta nangu mu bokku ci biso bopam bi sax muy magal gi musta bëgg ñu boole ci lu ca bokkut kon nak bisub sangam ba ali sallatu wasalam mëta wax motax mu ne ta'zimuhu bis sunnati boy magal bis bi tek ko ci yow niñ ko santane dalay te selal ko def ko ngir yalla dalay jural njariñul tay ak ëlëk njariñul ëlëk moy yaquduna lil jannati lol tay li moy bis diadul minnati kon kuy gam te de ko def nañ ko santane dalay jariñ tay ak ëlëk ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bis diadul minnati li muhlisin muazzimi bis bi nak su ñewé bokku na ci li ñi wara gam moy di fatiliku dembi l'islam l'islam laatu muy aksi fi mom mi yalla wacce won ci mom risala bi ak ña andu nak mom joxe na ci seen alal jox ci seen bakkan jox ci seen lepp ba tax l'islam aksi fi lool nak lu mat di waxtane la ñukoy fatiliku bañu xamne pass pass du waxe kesse waye wax la ak jëf ak ñak ak ñukki motax ñu war di waxtane siram di war di waxtane sirab sahaba ya ak seeni doxim ak seeni jaarin kon gam su ñewé dañu war di waxtane ay jaar jaaram ak jikoom ak jëf yu tedd yi mu doon jëf ak ay waxam ak jaar jaari sahaba ya ak jaar jaari mag ñu bax ñi ndax moy ki nga xamne mo gëna mat ñepp ci bind waye mo gëna mat ñepp ci jikko soko munta roy tam ci bind ba nga diko roy ci jikko ja xam nga ne serigne salih mus nako wax radiyallahu anhu wax ne amna ño xamne bu kilifa santane dañuy wax ne serigne bi lim wax mom rek moko man tele giñ ko tele motax ñu top ko mu ne lolou pexem shaytané rek la nit ku bax so topé ci gënaawum dang koy roy so munta melni momit da ngay raw say moron way yonenti bi tam ali salatu wassalam kep ko koy roy do yes ci say morom waye da ngay gën ci say morom ndax lepp luñ ne da ko daan wax nga diko roy da ko daan jef nga diko roy da do jikko nga diko roy bu yagge da nga raw say morom wa huwa an-najibu alladhi fi wasfi khilqatihi wa khalqihi qira tasja'un wa ash'aru ahlul fasahati turran bil bisana madahu wa laysa yudraku bil aqwabi tayyaru mom yonentou bi ali salatu wa salam kep ku koy roy do wax la ci ginaaw deug ndax deug rek mom la daan wax boko de roy do wor boko de roy do nay yi so demé ba diko bëgg def rek te xamné mom nga bëgg roy dang ko tek ci suuf boko de roy do reunk alal dang ci dimbaliko waye dang ci dimbalé soko de roy do ñak sago da ngay amuk dal soko de roy do jew mukk ci aduna soko de roy do mer ngir sa bop da nga roy nak da nga mer nak ngir l'islam da nga mer ngir buñ bëgge xoti waramay l'islam na nga mer waye bul mer ngir sa bop soko de roy do togn do fayu soko de roy do lek lu lekul soko de roy do yëkëti sa bop borop di soufel ñi nga xamne ñoy sa moromi jaame yalla yi soko de roy do door kenn musu door goone musu door mak do door kenn musu door gor musu door jigen musu door gor musu door jaam soko de roy da ngay wacc sa bop wayef lol waye soko de roy do bëgg aduna da ngay xamne aduna jumtu kay la rek buñuy dimbaliko khastu min dunyahu zadi lil jinan boko de roy tam da ngay mandu do farfar lo do jeng soko de roy da ngay yeureum jaame yalla yi yeureum ñepp mom dafa yeureumon nit ñi yeureum rabbi musta nangu sax ku no tumu rankel aw rab amna ko tud abo mas'ud bokku ci sahaba yi neena dama musti door sama as ngor sama ngoru ma diko door waye neena ma jek deug kaddu gu melni gaynde ci sama ginaaw
munama yo aba masoud xamal ne ngor si loko manal rek sun borom manal na luko raw luko raw lo man ci mom rek ci safan sun borom man nako ci yow neena ci la joge dotuma dore dama dam sama yar kon kuku nuru da ngay bari yermande kuku nuru man ngay kaf waye deug rek ngay wax koy roy da ngay fexé ba alquran don sa jikko bi mu ñëwé mo andalé diiné l'islam won nit ñi nu ñuy jaamo yalla wax leen li nga xamné mo leen ënd ci aduna ak nu ñu waré nekk ci aduna atay tay wan nas fawda la tamru bihim illa ala sanamin qad hama fi sanami mo leen wax nak nu ñuy nekk ci aduna mo jangal bur yi ni ñi atté moko jangalé ñi xaré mo leen jangal ni ñi xaré bu ñi xaré da naan bu leen ray magat bu leen ray jigen bu leen ray xalé bu leen lak dekk bu leen lakup tol kon mo jangalé ni ñi xaré borom alal yi mo leen jangal ni ñi yoré alal ñu koy sayto di ci génné ak ak yalla ak ak jam ni ni seen loxo jotul seen ginaaw mu jangal leen nu ñi muñé ak nu ñi jomb jomb lo ni am doole mu jangal len nuñuy yereme ni ñu neew doole ñi ñu neew doole ñi mu jangal len nuñuy degeer lo ci yalla mo xamal mag ñi nuñuy teye gone xamal gone yi nuñuy wéke mag ñi mo jangal borom kër yi nuñuy yoré seen soxna ak seen njaboot waye soxna itam nuñuy nekk ci seen kër lepp moko jangalé bayyi nuñuy yoré seen doom ak doomi nuñuy topé seen bayyi ak itam nak nuñu yereme jaame yalla yep huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ki moy ki nga xamne bu daan dox malaaka yi dañ koy dar exporter ko luko sop ñu def ko waye musta def ab safan moy ki nga xamne da naan xif bay fop ay doj diko tak ci biiram ndax mana taxaw na fi la soxna si ne ko yow mi nga xamne am nga lepp ñako dara ciono bi ngay tek sa bop lo ci jublu mu ne ko afala akuna abdan shakura lima yalla defal motax may sante yalla moy ki nga xamne aduna dako deugmal lum beug man nako am te beugutone dara moy ki nga xamne bi muy genn aduna tay la won yereem ci ab yahoud ci fanweri andari pep yum jox wa keureum mom dal moy ki nga xamne ken xamul luma don fa mablaghul ilmi fihi annahu bashar wa annahu dunuhu aqlun wa afkar فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلة إن الكواكب يخفيها سينمار كون بيس باغو نون ني نكوي دغمال يالا يالا يوبو يوبو سي بيس با سي جام ني غامو كو سي جام نيكو سيرين بي سانتاني با تي بوله لو سي بوكوت يالا نانو يالا سامال ناك سون كيري فوكو ماغي مو غنا غودو فان جومال نييب سي او او فانام وا يالا يالا جومال نييب سي او فانام يالنا في ياغ لول ت ليپ لو مونال يالنا كو اغالي yalla nañ ko magal at yu bare bare bare gamu ko at yu bare bare bare yalla nañ ci dajje ngeerumul yalla ak mbegum serigne bi ndax bu yalla geureme serigne bi bepp bu serigne bi bege yalla geureum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: jërëjëf jërëgen jëf mbokk yànda ak rajo université Cheikh Ahmadou Bamba. Jërëjëf Serigne Cheikhouna Lo Ngabu mu Serigne Cheikh Lo, ñu prié woon ko yëf yi xat po tax ñu mujj jëli jataay bi fee ca barab ba ko way juróoma bàyyi woon. Ñu ngi koy sant bu baax. Xam naa du ñàkk ne jël quelques auditeurs balaa ñoo yëkkati jataay bi. Ku baax bisimilah. Allo. Waaleykum salaam. Waaw ku baax kooku.
1: Ñaari bonne Moustapha ñaari bonne.
0: Waaw waaw Moustapha waaw.
1: Ñu ngi rafetlu liggéey bi de. Dama ne.
0: Bisimilah waaw.
1: Ñu ngi rafetlu benn góor nga dala wax yàlla waxtaan neex na lool.
0: Serigne Cheikhou naa loo.
1: Waaw rafetlu waxtaan neex na lool. Naan góor moom balaa mat góor day génn. waaye wax dëgg yàlla xamaa ne xam na ci àll bi lu bari de. loolu moom xam ne ci àll bi moom moo nekk Europe moo nekk fépp ci réewu tubaab bi. da ngay gis tubaab yi dëkk boo xam da ngay gis ab train dugg ci biir étage xam loolu moom suñ bi xam-xam lay doon. te loolu yëpp tubaab da ko war a am. tubaab dafa manqué yu baree baree bari yoo xam ne yi war a am ci dëkk yu mag yooyu ak nakaaru gii dafa war a am Touba. waaye boo gisee sëñ bi dëkk bi nii mu mel. ah boo génnee ba gis dëkk yow génn nga dem nga Italie dem nga Amérique dem nga fële te gis nga la fa nekk kon nag xam nga dëkk bii dañ koo seetaan ak lu waaye mën a wax rek dañ koo seetaan. it maanaam li fa war a nekk lépp nekk ay oto yoo xam ne nii wër a daw ah ay mbalit nekk ci mbedd ay yeneen koo xam ne loo xam ne kenn xamul luy nuyu nee na naa am li ngay wax rek dëkk bi amul ay taxaw soo ci ma dégg amul ay taxaw.
0: jërëjëf
1: amul ay taxaw waaye ñuy mel kenn ku ne. maanaam boo dee Moody Sadiq nga xam ne suñ tubaab rek nga bëgg maanaam am nga lool naqar lu baree bari ci dëkk waaye nag yàlla yàlla yëgg suñ tubaab defoon na ci bi baax na jërëjëf.
0: jërëjëf ñu sant ko bu baax rajo ICAP FM benn wala ñaari auditeurs la tax ñu yëg ci jataay bi ku baax bisimilah. allo ku baax kooku.
2: yoonu Daaro. yoonu Daaro.
0: bisimilah.
2: suñ boobu de sant bu baax a baax a baax waa moom ñu jéem a dem ci sa ñun taxaar nit di ko lu mel nii ndax ñu engagé ko ci dëkk bi ñu ngi yàlla. lii am na solo kat. te dëkk bi wax dëgg yàlla ci moom war naa mën a mel noonu.
0: waaw waaw maanaam
2: li ma lay déglu li sama xol bi ni mu seggee ak ni ma ko yéenee dëkk bi ci biir Touba. maa yàlla rek ko xam. moom daa waroon a jéem a gis sëñ ñun taxaar waxtaan ak moom ci loolu wax ko. dëkk boobu ni mu mel. ni ko dëkk bi mën na ne mel. wala ay dëkk bi mën nañ koo defaral suñ bopp. bu nit mën nañ koo defaral suñ bopp.
0: jërëjëf.
2: buñ dajale woon bu borom xam-xam yi comme noonu nga ko waxee yow comme père. di jaay wala si jot na ci dëkk bi dëkk bi dañ ko seetaan gi ëpp na. seetaan gi ëpp na wàllum tëli wàllum inondation wàllum mbalit moom daal lépp rek. dara jëriñoo dëkk bi rek te duñ jëriñ jël dëkk bi.
0: jërëjëf.
2: dara ñu ngi lay ñaan nga dem suñ mun taxaa waxtaan ak moom bu ko defee nit ñi dajale borom xam-xam yi dum toll ci milliard bu sañ wir na ma ni ko ne aje mooy parc borom Touba balaa temps bi ko appal dëkk bi na ni war a mel.
0: jërëjëf loolu
2: moom wér na ma.
0: macha allah jërëjëf.
2: waaw yéen a naan ko bindaa dëkk bi bu sa boo ko dee xalaat nga ne bu ne sa xol day jeex tàkk-tàkk ndax da ngaa xam ci nii war naa mën a mel te di or sax mën na fee am.
0: macha allah jërëjëf. jërëjëf jërëjëf.
2: yàlla
0: nu yàlla dimbali may. ñu ngi wii door nañ ko defar de yoon wa yoonu Daaro. yoonu Daaro war nañ ko defaraat de sañ Makhtar Dieng ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ñaanal. allo rajo ICAP FM ku baax bisimilah.
3: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam. allo.
3: Amady di lay ziar.
0: waaw nga baax jógee ci kàddu bi tuuti.
3: man la Gajoge Amady Gajoge.
0: ah.
3: man la Amady Gajoge laa bëgg ICAP.
0: waaw Gajoge bisimilah.
3: ngay ziar ba. di rafetlu kàddu yi ziar sëñ boobu di ko ñaanal. ci borom yokk xam-xam ba seen kaay yow Amar dëkk bi am na ñu mën a defal dëkk bi de. ñoo xamante ni ñoom la seen moom dëkk bi ak ñu borom xam-xam ñoo war a nangu dëkk bi dañ koy nangu. dañ koy nangu. ñoom seen maam ñoo moom dëkk ñoo war a taxaw dëkk bi mais boo ko ñu koy waxee jox ko xam ku mënu. di laaw la da ngay wax sa bopp. ñee nag dañoo jël seen yëf. ñee nag dañoo jël seen yëf. ñoo xamante ni ñoom ñoo war a defar ñoom ñoo ci ñoom jël seen yëf yi seen dëkk maam bi ñu defar ko mën nañ ko defar ba mu mel foofu.
4: dañ ko jël ñu defal ko mo gën ñu ñu bay ñu am mu ñu xamu ñu am ci internet rek lañ nekk ci dëkk bi dund nañ dëgg dañ koy dundé lañ bay loolu dañ jël ci dund yalla ñu ci Serigne Touba
0: jël ko
4: borom xam xam yaay ci ñepp ak ñu dañ jël dëkk bi ci Serigne Touba yi ñu jël dëkk bi defal ko
0: jaajeuf jaajeuf gajaga radio ikaf fm 103.5 bismillah ko ba salamu alaykum ngam nga radio bi sawet tuti wa
5: Cheikh Omar nga def
0: ko bax koku na nga tudd ak fay wote
5: Aline Badar Niass Touba Ndar Khodos
0: ba kay Niass na nga def
5: ma lay nuyu le jaar ba
0: bismillah
5: ni ci etu bobu waaju ko yep am solo sun cheikh de man de sekkal señuma digal watu wa di kanam ñaar étage dem djuma djum digënté bobu ñu jël ko seen bop préparé ko ko ñu mel ramatul jaadu ci dekk bi ak ñu nax ak ñu tuba tollu ci adna bi ak ñu seen tuba tollu ci adna bi dekk bi bo ñëwé ci dekk bo duggé rek mbalé ji te li fajj yi wax yi loolu ramatul wax di yalla moom digënté bobu moom ko ko seen ndam ak dina ko seen sali dem daara kan ko to bobu lepp ak fi ay ñu rahmat ne
0: ñari
5: jël mo sañu ñu dabar fo ñu ñaan ñaan trop ci bal
0: ñari
5: ay angari mbari nga fay fek ci li ya nga fek ndox ma ngay bu ko di yalla ko wax may jëf lu baax amar
0: jërëjëf jërëjëf radio itab fm 103.5 kaddu gi di bay ko ci daam ñari étage bo xamna ne ku melne mbakuy fay mom kenn mënu ko defar su lekkalo wa keur jogé kébé yoy nak ma sha Allah ku wax bismillah
6: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam ku wax ko da nga tudd ak fay wote
6: yar mbok ma wor ji dekk bi rek
0: bismillah
6: di jajeuf señ bom nga
0: señ cheikh onalo
6: am na di gëgë ci ira manam ko ma wax deug rew rom day organ ko xam nga rew mo xam presque ay 93 millions parce que la wax waxal touba ñu nekké dekk bu ndaw dañu mu ñu wax ba organ ci bom man comme ni ko wax rek ma xam nga rew fekke comme ñam ñi ngay deng duñ ci am xam xam danaka danaka pour nga am résultat day jaxé ko do xam xam lu xam lool xam xam koy def wonto avec comme comme touba rek xel ni ngam da rek copy ni gis nga poste yi war nga ci xani day ngir ci ni ndax da naka même su ligue du am ko bruge lan ken du am droit d'accolo nak defal ci ci ngay wax ni ci kaw ni diko ki way way pour mo pour mo tax ma di dina jafé ci ko dal dang koy def ci jam xam xam man na li jënd way touba gi bokk li fi toula du wax ni mo 3 millions parce que andi bi dug da naka ay at kay jambar len du safara lolu wala ñak ma ligue rek
0: ma sha Allah
6: ñi ciar ba den nga
0: jerejeuf
6: ana ñep rek
0: arima solo jerejeuf ñu sant ko bu baax radio ikaf fm 103.5 kaddu gi di bay ko ci Touba tan darwalim khabir ci set jotaay bi ñu duppé li ma ta waxtane tay serigne cheikh onalo ngabu mo serigne cheikh lo lañ doon dalal ku wax
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salaam wa rahmatullah
6: serigne cheikh amal ñu ñuy def jaar
0: na ngeen def ku baax koku
6: ñi jorign bi baax di cheikh onalo ala di jël ci Touba
0: ah dem ha
6: ma ngay am jam bu baakha
0: ba kan la demba
6: wa ala gi demba ci jawaw
0: wa bismillah ci sa
6: ñu lay nuyu di ziaré sa dam bu tedd bokku ma sha Allah ñu ngay jali bu baax xam xam na xam nga ni ñi wax Serigne Touba ñak dara borom xam xam dong nga fexu def ay sama problème dal moy dëkk mom ban mo jën tax la am ba li bëgg dëgg dëgg dëgg ñu ñu ko wax lool la jaaxal na ma lool damay gis ne le seli mbake mara waxan dik lay waxat moy dekk bi dafa am drag yo xamne bombe en retard ñu ñu gëna dem ci kanam rek ñu jënd ko day gëna compliqué agëna ba ci dekk bi dekk ni amna ci fo xamne ay réserve la amna ci fo xamne tay ji aw yona taxawon wa tay ji bo gudi golu tegg tay ji jafé jafé yu bare bare bare nak day ko lu lepp lu ni masala dama gis dekk bi len dong mo ci fokk ci lo xamne boko demone tay ma nga xamne li mom nang ko bayiwon boko diñ fan wéra ci ginnaw da nga xamne li nga fi bayiwon mo ngi bayi muy jumaa mais lenen li dul lolu diko yek nit ñek mbedd yek lepp sopp ba ci marché occas dafa sopp ndax ñu fi gis yo xamne serigne bi bu ayé dara bo diggé marché occas nang ko waxé tay lu jappon na né bu fekké nit nekk lu dëkk la lolu seen xel mu ci ko xalat kon dafa jot tekk borom xam xam yi jox am ab lël bo xamné dañ nan fi 50 ans Touba ni bu mu mel defna lu mel non projet mo non Touba di kan defo no way ana fan la mujj ndax ñing koy jëmbal Touba ndax ku fi ñew di ñuy liggéeyal ndax da nga wara tambalé fi jité yamon wala bo da nga wara ñew sox sa yoonu bop Touba dama yaakar ñoo waram seen programme bop bu laaje dem ba Chine wuti fa borom xam xam wala dëkk bi di Iran wala dëkk bu ma doon copier ci ñom ci dikko ya fa nek ta baax ak yoon ya fa nek ta baax lañ fay def gis te ci lo baax lo xamne mënu ko copier lo xamne lu yaggu dara danaka mo gëri bëre bëre ba ñoo tollo won ci walu économie tay ju ñu dem ba raw aduna bi ci bi sore sore nañu dem copier ci ñom ba xam ñom ban xam xam ban méthode lañuy tek dafa japp na ni luñu mëna am rek Serigne Touba mo ko bëgg waye dëkk dafa tollu fo xamne borom xam xam fi ñepp noppi ndax wax jo xamne du am jariñ danaka mëna ne tok sa bokk moko jël dafa naan lool sax defu waye nak fofu la jamono toll ndax bo ci dëglo ci xéxu na lool mo xam xam tay ji amna ci balab yo xamne ñu koy wax ci dëkk yi ñi bu mom jojo mo ko ron dox ndax dëkk bi dañ ko yoré ci yoon bo xam ci wax da yal tégul ci xam xam bo bëggé dëgg dëgg tégul ci xam xam kon dama japp ne mo xam maire la mo xam état mo xam bu mëna doon nañu xolaat doxam ni dëkk dëkk bo xamne at mëna mu jël lu ma 6 millions de personnes jëm set dëkk bobu at mëna muy gëna yok wéx na andi ben plan bu leer nañ bo xamne won ko tek ci bëtt nit ñi xamne fi 50 ans Touba fi liñ bëgg mu tambalé fi la jëm président bu mëna ñëw bëgg ñoo liggéey bu ñu carrière lu bëf indi ñu na nga commencé ci poy bi rek comme poyam rek ñu xamne fi nga yam bu sa morom ñëw ñu tégal ko mu jall
0: jërëjëf
6: dama ndax aduna kenn taxu président bi kenn taxu ko mbir non dama tank lo mëna yoon indi ci man ko tay ba kon buñ ñëw sox sey fu bok ndax politique nañ ñëw xam dëkk bi ñu toll ak daay bi ñu toll ñu jox ko gëdam ñu ngi déggul parti card bi guddé
0: salam aleykum wa rahmatullahi dem ba ci sey ñu sant ko bu baax ci cadeau yoy amna solo amna moy doon suñu auditeur bu muju ngir yëkëti jotaay bi waxtu bi man na sëkk dañuy sant mbolé mbokk yi nga xamné rek ñu ngi do and ak ñoon di sant Serigne Cheikh Ota lo ngabu di ko sant di leen jox di dajé benen jota rek inshallah di leen delu soit ci programme ak bilan magal gi ak évaluation magal gi bon té ñak waye deug deug amna mbokk bu wax légui tali ñaari étage bi mais man fi waxna leen fi ay yoon yoon na leen ben amna jamono Serigne Mbacke Yu Fay di wax Serigne bi liggéey loñu yaakar na ne mën naa defar tali boobu de yaakaar naa ko de yaakaar naa ne it waa Kër Ndiouga ke bi yenn saa yi nga seen leen ci màggal gi seen leen am na ñu ngi liggéey am na ñuy def ci biir jumaa ji nag ci changer carré yi waaye lii di forage Ndiouga kebe ak tali Ndiouga kebe ñoom ñoo ko war a defar fii lépp lu fi waaye def lu dul yoon wala barabu fajukaay wala forage bés dina ñëw ñu dindi ko fi def fi leneen boo gisee ñuy wax tali Ndiouga kebe ba nag ba léegi moo fi defaroon tali boobu forage Ndiouga kebe moo fi defaroon forage boobu kon ngalawaay waa Kër Ndiouga kebe yi nañu xalaat ñoom ak Mbacke Yu Fay xajuñu ci diggante jumaa ji ba rond point Touba Fall wallaay xajuñu ci def bu ñuy xaar fii ak état duñu ko mos a defar waaw te ñoom dëgg-dëgg mën nañ koo defar te boo xoolee même mbedd moomu nga xam ne maa ngi nuyu baax Baye Moustapha Gueye imprimerie Chamot Bamba mbedd moomu la dëkk mais moom xam ne mbedd moomu lay jóge ci mbedd moomu jóge booru Kër Mbacke Yu Fay di ñëw ci tali bi loolu dëgg bokk na ci li gën a yàq tali boobu bokk na ci li ko gën a yàq parce que lépp fa lay jóge di wàcc loolu dëgg duñu dañ di ko wax mbalit bi nag moom danañ ko berlub jataay insha allah waxtaan ci parce que mbalit bi nu mu mel du dëgg du yoon boo nee Touba bokk na ci dëkk yi gën a salt dañ naan la li ngay wax ëpp naa def mais ku waxal dëgg te waxal yàlla fa marché occas nag moom beneen affaire la yu poto poto yi ma gis fii man dama jaar gannaaw ko diggante Kër Serigne Abdoulaye ak Kër Serigne Fallou dëgg la defar nañ ko ndox maa ngi dem mais foofu la fa nekk ci na mu saltee sax du fa man jaar naa fa dugg ci marché bi génnaat yére bi ma tegoon sama ko duma ko mujj sibi parce que gis naa ay tis yu ñuul kukk dal na ci sama yére bi yëgu ko sax parce que da ngay dox sareet yeeg lépp mais weñ yi mbalit mi daal ni mel ci dëkk bi ñaaw na de ñaaw na lool te du dëgg te du yoon man keroog jumaa laay dem bu fekkoon benn yére boobu laa dem yor duma dem jumaa ja suma jiitululoon beneen yére bu xaw a gàtt duma dem ci jumaa ja parce que loolu di tax sëñ bi mbedd dëkk boo xam ne cellaangee ko sañ ci mais mbedd yi ñàkk xay gi kepp boo moytul mën ngaa baje dem julli ci wàññeeku sa kër loolu sàggante la te kenn lijjantiwu ko loolu dinañ ñëw waxtaan ci mbalit mi spécialement parce que mbalit bi dañ ci war a waxtaan ci centre d'enfouissement boobu kilifa yi war a lijjanti loolu ñu ngi dégg nit ñi dem nañ ci ñoom ay yoon mais nañ ko defal nañ xam la ca nek ñu defal ko sul bop mairie bi aussi ñu ngi xaar évaluation parce que tamit buñu né magal gi 630 milliards dafa circuler moy liñu lek liñu nan liñu nangam liñu peinture lool yépp waye taxi yi nga xamne nak mairie bi recruter won na sax ay agents ngir gëna mëna fay ay taxes man jaaduna pour woné ampleur bagal gi ak limuy jural dëkk bi commune bu Touba aussi taxaw donte 50 millions lañ jëlé ci magal gi ñu neñu kat ñun dé magal gi jëlé nañ ci 50 millions té dirup at mi nangam mais au moins ñu xam au moins yëf yi dafa wara lèr bi yëf yi momuñu ko du seen yëf bop té lu ci dëbb néwuñu ci nit ñëpp ngi leen di gis bi ñi fay saré di ñaari jooni déré auto yi fi ba ci wax na leen ko auto yi nga xamni fi lañ dëkk nga di créer ay emploi ñu bëgg leen yamalé ko auto yi dogu ñëw bi ori flam yi il faut ñu wax ñu exactement au moins commune bi aussi munta ñak baña def évaluation waye tok rek daan magal gi forage joxana gasoil fulé jox non waye yoy yeb dañ ko tire diko laaj inshallah waye waxtaan dal dañ ko def ci mbalit mi spécial lolu mom te dañ prier ñi nga xamne ño doon dox ci centre d'enfouissement bé nga xamne seigne cheikh nambaki mu ngi wax mbalit dafa am ñeriñ dafa am valeur day dem bay jur énergie jur tos du luñuy sanni c'est de l'or dur or bu deuguer la mais ñun musiba la ci ñun ndox mi xewal la musiba la ci ñun fiñ tolni gis ngeen bu tawé rek nit ñepp am problème jaxlé parce que moy lolu donc ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen jox dig dajé inshallah ci benen jotaay ci li mata waxtane ak évaluation magal gi inshallah Allah

bách nhân na ni le ơ lu bê chư la hi ya na ba no ma ja ba no ma ja da le sam ba khai ma da le da la che di ki ma sa ba ni wa ra che ya na wa ri ma nyau di ni yo a si ku yo pa ra be na ma ra ban sai ba an wa ri ya na wa ri ma nyau di ni yo a si mu yo pa ra be na ma ra ban sai ba an wa ri ya na salma ñu wajal ko jangoram ko dal ko mujo yaasna jaban yalla wa yalla baye ma sambal ko xeyma burus mu rabe te de ngey heb keur ga ngey mbolo ma yalla ñu dal di wo gamna wo salma mi dal di nayo jangor ga sal xolle lil anwar yalla kala ba salma gise asim la retna neram ngir leer ga kar ba ak wa kay wa yalla kala ba salma gise asim la retna neram ngir leer ga kar ba ak wa kay wa yalla ni daldi di daldi may asim daldi ko jelo shaytan merna kero ngir may ga yalla ni daldi di daldi may asim mu daldi ko jelo shaytan merna kero ngir may ga yalla ni daldi di dali may asimu dali ko jelo shaytanam erna kero ngir may gayalo shaytan ñew na kero soppi ku nit ku taxaw digin jana bi bu amrin ni na yalo banno na jaar niñ bare jambar bare ko alaw salma digin ni shayad ndaw ñom da yalo iblis ko ro jogna asim roko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo ma yalla asim defal nako ngan go xamne ban masu go gis no fu degul ko fil hurba ngir yalla kemerina

0: Hazel Lama Ibasolon Laram Gayol Ibawar Lama Kaya Lama Bye, Dahab, bye. Mudali na yod yan na liin, sabi yaman yung garagal, hindi niya yan na. Baib na kambay, mudali na yod yan na liin, sabi yaman yung garagal, hindi niya yan na. Mata karam na batay, habdul mudali babar, nasay bagul hamdi, modon turwa yan na. Nita kaipan, mudali dam yaman de labad, farzatu ba bahalal, mariye yan na. Wa makka, Angeri naasab agiaman nyapa des. Jebal kuri umamu de Khalifa ya Allah. Mutadu gudi gen. Amna muwar kuri wal. Mui biru sam sama. Kena pake ya Allah. Mui ya ugas luka noh mai wal wali sari des. Di muslam loh cegas. Besboba ya Allah. Noran ya nako kuraisin. Gipu gipu gogas. Mama ko yow rek tena yeba yalla no ba de xass di xulok mom na ko ñeba ci yam ak tay la moy biru ismaeel la yalla ni sa ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bo be fasab ngir ndox ma yalla tawak la giru quraishin yep jog wali fas ñaawar ci leen ni dawal jëm sa la yalla kaba bañu dox ba mal abdul mutalib do kada fa sufar ban fien wo na ya law kaba bañu dox ba mar abdul mutalib do kada fa sufar ban fien wo na ya law mbolo ma dal dina jebalen ko sam sama tay akabatalay akadem ya ya law ñu far wañe ko kero jebal ko makka bu wer hatte mbodo min bañi hadna na ya la wa tarin nadar yal mustafa karaman dahram dar fin sasin min ka ya la wa sale nabi dalli min halaybi wala wiro bi rayani ya la kala la no fal de khas abdul mutallib fal jine yi do ngir kanyanam goga ya la magna ko do manamo zamzam ti do nuyidi makati yasir ba do len mo fayalla magna ko do manamo zamzam te do nuyidi makati yasir ba do len mo fayalla kero la habul mutallim mer ba joy fo borus madam faka ba ganyan fay do fayalla yalla o ya raba sal bayti ma ngi daga
1: Ika PFM.
0: Beso ma war segale ay doom fayalla dana la sante baray fukel ba muy asaka lu mag magit bagel sun leer gayalla yalla nga na ko waxal loy man asal buma war man yalla kat duma war kuy wote yalla abdul mutallib gin fofé ca ga bagwa ne yalla no def dana def mo na yalla bur yalla daldi binanti ak mom cekul lamu wax dana la may fukki dom yo tayalla bur yalla daldi binanti ak mom cekul lamu wax dana la may fukki dom yo tayalla yo xamni seen ndey ñoy gën jep domi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir tayalla abdul mutallib salam rom ay delu kërëm reerul kéro nelawul ngir mer ko yalla mu teddu guddi ki wet garab bu sax ci ndigam te fer bal al asama basar ci yalla ñanam tu wanga islam yu gudde guddu ba daj yenante xeble yi ak ñanat ba yalla reena basar na ci bir suuf ci ba da tasare da xawu nek xam ak rubo ba yalla mu gis wa adam wa ulul asmi ñepp di war non way sa wa ibrahim ya la mosa muhammadu akheta wa ñepp taxaw yenal fa ker ga di for meñat ma ya la babar fete mu xidal ko la bi fuure juri jaaw moy turu fil hijaz ya la mana ko la sakka fi ruhya kanaka ya mama muhammadu abdullah ya la
1: Abdul Muttalib baye gow gow fa delu keureum bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël du mu harab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xamas kan ba yalla mu hawalo bin duari min hadudi turam tawlo ci qayda gal te arif ba yalla ñaarel fura ku si won bin du xal daxawal mo jurdila te ci xamba saadu yalla ñettal ba moy bintu wax bil halato di turam mo jur mu gawama ak subayru yalla ak sayyidu shaday hamza to di turam jambar khaybara ak unayni yalla ñettal aminatin moy bintu hajiri wam mo jur abulahabin khaysat lu yalla mu delu jël bintu hamrin mo di fatimatin bay bay kenul gi bangi maxo mayama mo jira bo talibin bayu helima won ke bayu yonem ba abdullah yama leeram ko rofu ci abdullah daldi melax te fek mo don fukke la dom yama digante yari gitam ya ngay melax bu joga nit jant lay mel nga man yahudi makkah dal way ñew na chaad ni la jott moy baye ahmadu abdullah yalla ngir non gisan nan ci sun kire ci saat ci lu wer mandar ga mo xamne denjil faaw yalla ngir no ngi denchon bu mum yahya ci baba ba day sun naam yow dañ ko daas do ngam ga yalla bu ma nga def dañ mi yahya dam jaaga ci wow bu baye yon en juddo lay doy fa yalla kebi batay dam jangay tok tok di wal moy tarikh ab khamle abdullah yalla wa tari nadar al mustafa karaman dahran dal bi sasim min ka yalla wa salli an nabi taslimin halaybi wa rawiro bi rayan yalla yahudi makkah yone sandi bind yaman na legi l'islam taxaw bi din yalla bay muhammad abdullah juduna tay ma takram dami ye vertour yalla bay muhammad abdullah juduna tay ma takram dami ye vertour yalla digantala tawsa manata ñepp di zero karam yu ndaw ya di faqidan yalla ba bay ba toge abdullah yam fukiya maler ga jolli ba war wa makay ma mu teddu guddi kewen lafna ko fatilikul fate ka mon ci behel ya habu ya ma mu yewu joy ngideram domam yu bax ya mu jur te xamna ko yalla lu fas da boy ma kero la wo dom ya wax len bir manam do xew ku nek jebal ko sagu fo fa ya ma nyanga na ko bul fate ibrahim sel waju wal kero ba muy den ismaeil ya ma nun domi bul fate ismaeil ko tanu nakh yalla tabalu fil jannati ya ma mu delu won na ya wax len bir ma ñepp yi kat ku nek joy delu seen kër bo ba ya ma mu bole len ni tego ay won ci ñir bëgg seet ba dé ba ñow dal ci abdullah ya ma kéro ndam joy na joy yo xam nepp na xel fatima bintu hamrin gem na yalla kéro ndam joy na joy yo xam ne ëpp na xel fatima bintu hamrin gem na yalla kéro la wo di bani maxuma ñepp ñu ñu ngir bëgga jottom ja abdullah yalla ci mir bin la xetam wepp dal di soso ci na ga baye soso ay bunni yalla kemeri kunni naxeta wepp dalay soso ci na ga baye soso ay bunni yalla ñu dem fa ka bëgg jéek yalla ngir baña reey domam ja yor leer ga abdullah yalla bur yalla wax leen ci ñeeme boba ma amé fu saba ci di yesu ko tembat dom na yalla ñu daldi te dom ja abdullah bay bagaray ñu wol akramatan kay ma fa yalla mu ñëw ne dem leen ca la dem samba laaj ko ndigal moo fi wax ak yàlla bil asraari yàlla yabag la mbooleem quraysin jëlu jo bari fas ñaawal jigéem ñii dawal jëm saamia yàlla ñu dem fanaan wax ko la dem samba ba jóba jóg diyeeg boroomam ne leen bég leen fa yàlla ñu dem fanaan wax ko la dem samba ba jóba jóg diyeeg boroomam ne leen bég leen fa yàlla dem leen ca sàcci sarax réy fukki naaga yu mat ba mat li ma fukki fan ngeen ñaan fa yàlla ñu dellu màkka di rey ba mat li ma fukki fan ñu dem fa gaaba ga ñaan buur nangu yàlla.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وندراوي سهيلاوي وندراوي جولوي وندراوي كلا بيادن بي مام بي مامي ادم بادا دون بي كلا ميدا بيلتو اتو دي ايميسون مون اندو دين مامبو مون وران دو راديو ايكاب اف ام 103.5 mido lara jammon midon siara midon salmina wayna non on bayri non mi somon andu dinema isin wana nan diga mi andi ke hiteji jamono tan yahri non midon siara onon fuf mido lara jammon midon duono mido toromon duaw be heenibe yo Allah yurme dumen ya fo dumen harna dumen aljanna warana dumen jam be wonbe doni yo Allah okku dumen jout mbalu gundo cellal e danyal haabe mbaawa won be ganduda haabe topoti besgumo en be ñiibe e ka moƴƴi te kam ɗum woni dewal Allah subahanahu wa ta'ala ɓe leliɓene yo Allah sellin ɗumen e dow jam yekkita ɗumen artira ɗumen e jammu'en haa ɓe gimmo heɓe jaha haajuji mumen ina wiɓe Allah omo ganduɗa ka dañi fof kam waɗi ɗum wadde yo waɗan en jam mine du o kala mo ganduɗa haɗa jahde yo Allah yaltinma hen ɗaɓɓoyɗo yo adañ jaaɗo yo artu ndungu o mo gonɗenne yo Allah waɗma ndungu danejo ha kala ko ndemɗen hen ɓendinen naftaren miɗe siyara fof en miɗe laara jam fof en miɗe toro e fof en duwawu mine ɗumen duono mine siyara mine salmina alkhalifatul am serigne Moustapha Bachir Mbacke yo Allah woppu ɗum ɗo ko juuti ko juuti jaggirana ɗum ha ko yiɗi ko liggana ma mum se Ahmad Bamba kadi mourasul waɗa ɗum ni no yiri ɗum mine salmina mine siyara fof en mi accani hen hay goto mine siyara yayam sohna Houleye Ba ɗon ɗo guuriki e guuriki naaɓe fof miɗa ɗum duono jam e kisal miɗa salmina kala mo ganduɗa haɗa ɗon e guuriki mi accani hen hay goto miɗa salmina ha joni kam Fadal Ba e ɓesgu ngu fof kureji ɗi fof cuyen naaɓe fof yo Allah waɗan ɗumen jam miɗa siyara miɗa salmina kala biyaɗa mbimi e mbima miɗa mbawɗa ɗum i kala rewa worga hirnange e funnange dow e lees yo Allah aynu en rena en renan en ɓesungu miɗa siyara miɗa salmina fof en wayna noon hena lewru gammu lewru gammu noon kam ɗum woni lewru ndundu ganduɗa ko lewru nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam saba hen are adina ndendu yahandu dañi balɗe sappo e ɗiɗi wadde waynanni hen kala layaɗa sa layani ka fandite e ndun lewru tan wayna bolle ma heɗe keddi walla kala layaɗa te layani e sira mum ɗo ɗo rewi walla jikkuji mum walla mbaadi mum a hina heddi wadde ko welnata ko e ko addata ko lamdam e bolle de fuf waxta nuuji di woni gamune laado sallallahu alaihi wasallam dum tak henen ciara cheikh ci ahmed sokh mo digan e diganabe fuf e baaj gongol ganda hebe gummi hebe baajana den nyalande yo enen jotta e dow jam Allah warane en teranga teddugal te kala ko wada hen dum wona dewal Allah jabangal minen siara ciano galay fal don de gacci ci la gacci ci nabe fuf auditeur men mawdo e kala mo ganduda hada hetto emission men andu dine ma do e radio cap fm wayna wadde sen duptima e defte de ganduda ene jillade de khadimu rasul woni liggantodo nelaado sallallahu alaihi wasallam wadi ha jahde na dende ganduda kambe woni jazbul qulub ma yon kala ko jidda hen lay gila di jibina kam nelaado sallallahu alaihi wasallam e do do rewi fofu jikkuji mum baadi mum e bural mum e jaargol mum madum don taw te ma hen taw homba hen badi ko ganda hina yoni si tawno madum yon ma taw don homba hen juulo juuli di ganduda hina mi wani hay goto fera hen juul juuli juuli di baadi non esin dum hewani sabo Allah subhanahu wa ta'ala kambi inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman Allah e malaika be hebe julay ne la da alayhi salatu wa salam wadde onon yimbe ne julay mum wa ina wadde dum wonti farata julde e ne la da sallallahu alayhi wa sallam do non ina jari dara seeda labbitina ko woni julde e nelaada julde e nelaada dum wona jaggude koppi hada turo hada turto hada dara hada jang fatiha ka yari non ala julde e nelaada sallallahu alaihi wasallam kam dum woni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim hina heewi fasongaaji di hidi keewi na feewi na feewi esin julu mo julda hen fuf hina moji yo dum waddo wondo e berne labde berne mojunde berne ne ganda hen inniya kamaran mi ko yo dum won dewal Allah wadde ayi dewe Allah de fuf Allah hombo bi hadde mbadataade yo taw hada labi hada sallagi ha labda wala hada loti ha labda wala hada tami sikata bi katama gol potda wa ha heddo julde en nelaada alayhi salatu wa salam kam dum okkama da tollida fo baawa dum wad hay sala baani ne baawa bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim hay taw julidi hidi burdi daraja hidi buri juut hidi buri heew allah andi esin nawa yaru kala wat fere ha ala hen julo sabo ma dum won ko ganduda hina man dafa jangay jam haydo ya dinan hino madon naf waddi dum taki hande en baba was lay e dum ganduda kam dum ni nelada alayhi salatu wassalam sikatauna awiya hombo woni nelada ma se ahmad bamba jabana en wima huwa allasi faqa siwahu min al baraya babi hudahu muhammad dal kam woni moma ganduda kam dadi kala mo wona kam o dadi ma etagore kala tagore de allah tagi muhammad sallallahu alaihi wasallam taki te dadi ma kam hedi do war bi qasida mo wiata qul khadamahu fawqa kulli raqaba ay bi kala mo ganduda hada jogi daraja kala kilifa gonde adina walla da wayi won kala o yepti kosngal mum kam muhammad tegidum do wujuduma wadde dum gandirta kam dadi fofu en wi ma non wi ma laylatu mawlidin nabi laylatu mahwiriyabi laylatu mawlidin nabi laylatu mahwiriyabi laylatu mawlidin nabi laylatu mawlid mahwi ataabi wa tuhri sita asumi ta asumi den nyalaade na ganduda nyalaada ari hen e jamono kamde woni nyalaade na ganduda allahumma en fo homa en ittani kala ko woni jeddi di mbadata hakkillema e bernema dum mojji wala dum boni wala dum hina nafa wala dum nafata nyatma dum yalti saba nelada ari halabtani en wima innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umuru mustabihat ko mojji ko fof dum layama hina labti ko boni ko fof dum layama hina labti ke dagi ko fof dum layama hina labti isin naka harmi ko fof dum layama hina labti isin non wa baynahuma umur mustabihat hina wadi hakkunde gede de ganduda hede njaaki yimbe den non tawde nelada layani hendiga alla layani hendiga annere ya maada hen sababu be ma di ma hen sabakat wa man taba wa man waqa'a fil fi subat faqad waqa'a fil haram kala ma ganduda hada nati e ka ganduda anda ko woni hakke mum hat no hono dum hattirte a wawa wi hina harme wawi hina dagi sinden wadi tan jaggu ana nati ka ganduda hina harmi saba hay goto labbitanani ma te kala ko labbitana ka wadde wadde nati hen wima laylatu mahwi ataabi den chono yalti tampere de nelaada sallallahu alaihi wasallam aritan yaltuno neddo jogotono wirdu mum wala inde mum wala wonake ganduda homa hen tampo jehma yo nyalawmo te anda ko dum nafata dum deke dum nafata digate nelaada ari sallallahu alaihi wasallam ganduden hidum layaten hinum mbadaten hono juldaten hono mbadaten hande wen Allah subhanahu wa ta'ala sabo o ar andini en homo woni Allah andini en hono dewroten Allah wa tuhri sita asumi den nyalande na ganduna nelaada sallallahu alaihi wasallam ari hen labbinten jom bakatuuji di ganduda homba hewno tep bakatuuji hen laabi andi hono tuubrata hawru totta jom men subhanahu wa ta'ala bihan najatu wal falah hen dañden najah ke jinnaden ko fof woni andude Allah e homba woni Allah e hidum Allah yide hidum Allah ani den ganduden dum e nelaada sallallahu alaihi wasallam wa falah e noflay hen dañden noflay saba hen ganduden hono nda warten Allah te rewde Allah woni noflay ma sururin wa najah dum taki beltiden handañden hen najah woni dañden hen ko jinnaden ko woni andude Allah andude ko mujji homo woni nelaada Allah subhanahu wa ta'ala biha rabahu wa salah e jibini e den nyalande ne ganduda nelaada ari hen woni nyalande bénéfice kala ko dañtuden goddum dum besdoto mawnu dum besdo yoor wa salah dum besde mojju wadde dum ko okki en dum woni nelaada alayhi salatu wa salam wima non hawat qawariq barat anir ruwati sabatat wot hayde jibinatan wot ko kewi on jemma wot ko ganduda dum kewi hen kaw tifaji di ganduda di kewi hen ka misli nari utfiat wayna jayngol gol ganduda gol hubbatena hongol rewebe njaggi ngol jeyngol woni Allah mu'en ko buri dubi temadere hebe ngol ndewa hebe ngol njurono be jatta yimbe be ganduda diga wona liggey mu'en ko wona tenoyde e toppitode ngol jeyngol ngol subata mukko nyan made nelada sallallahu alaihi wasallam ari jamana den ngol jeyngol subi be payi be ndogi sabo be ganda ko foti subgol jeygol deket ke annore ne laado sallallahu alaihi wasallam burigol mawnu hatta ki ngol fudi wa aynu sawata lati qat'asmat wa jallati hina wanno wendu ndu ganduda ko wendu sawat wendu mawndu manam yitere ndiyam nde yaltinan na ndiyam tan kamen badno ndun wendu hanu tolni don tolni fofu ndu wadi ndiyam hebe hen bada kremaaji mo en hebe hen bada gede mo en den denelade ari jamana tan den ndun wendu fori fori do natti dan ndiyam ndiga natti don won hataki be payi ka jagi ka jagi lil fursi qabla al millati wa suyirat kal adamin dubainan wa fera won wa kan kidadi suhubi tardan li ahli riyabi e yere de ganduda de putti tanna hede ndiwa jinneji di dum ko dum estuar ba ganduda bomba mawnuno saba be njahat jinneji di kewno soloji di kewno peje ha di nja yeganna to do haydi jento kibaroji di sika dum wadi di jippodi njaawadi layna dum serrube di ber be mbi'a jang man nangam kew wala ma and lawat nangam nangam yimbe ngumo dum en dekati jinne di ngujji hanno dum de nelaada sallallahu alaihi wasallam ari de badde di jinne ji di badda de yere de diwi di korti dan xibaruji an sami akhbari nabi wala ju'u bin nadami non di kibito dum takwima turda fiha bin nujum ani samawati rajim wa farra qasiran yulim bi hisbihi sawakan bima ne sumia tasbihu ta'am walla sata'a hina wulida khayru nabiyyin qad bada sata'a dum yalti dum feñi dum hodo tan dum yalta ka feñi annore limiyer mawdo mbo feñi ma yalti salla alayhi man hada fuaduhu bil hikami ka feñi no nurun annore limiyer asimun mawdo ba ganduda kad yura homba yi'a hay homba yi'a khad yara bihi qusur qaisara kalamba toto qaisar woni pale qaisar kalamde wondo din jamanoji toto wondo ganduda ko ujunaji kilometaji ha be wonbe makka hebe kam makka lumière o immino ha be gonbe qusur qaisara hebe je lumière o woni nelada ari adina de nelada ari adina dum fuf Allah wadani dum sabo hollidde yimbe wor kodo ma ganduda hodima jamana ka mawdo teddu iwanu kisran sadaa fiha wa qablu rufi'a wobbe ateno bombe anno kalam da biete kisra kamne pale mum omba wondo nyan bombo fetti mbo feeci saba dole e barke nelada alayhi salatu wa salam omba ganduda hodima jamana don makkatal mukarram hatta sarirun kasara li ajli hawlin i'tara ha durum ganduda kam dum woni lesa ngo hay lesa lamdo ngo nga watti nga heli lesa ngo nga heli sabahidum saba faire nene ganduda be payidum lamdo jodino do dow faayidum ha lesa ngo heli fuf en non be gandi a adina wahlatima wor ko kewido wor ko arino min nuri afdalil wara dum fof hina danya e barke annore sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi alayhi sallim ba'da salatin la tasul bil ali wa sahbil udul wa bi yajaddid sabil bila idan aw alam صلي وسلم على من حاس مولدا جلا لخيرنا سوي القلا ولتتقبل قدمي كم سي احمد بامبا كم جولدي نون انلا صلى الله عليه وسلم اري نون هما ملاينا مونينده غامو ko woni gammu e mawninde gammu bima mawliduhu mu'assamu mubarakun muhtaramu mawliduhu jibin mana mawninde maggal wadde maggal wadde gammu durum ganduda kam no woni jibinaade nelaado sallallahu alaihi wasallam de ari e jamono mu'assamun ko mawni koko mawni ta bangal dine koto maw koko mawni ta Allah subhanahu wa ta'ala koko mawni ta fuf en kala jidda ko moddi hada yillo ko moddi hada daba ko mum bima mubarakun koko barkini muhtaram koko wada hormu koko wera hormu fuf mbobon futi wede ta'simuhu bi sunnati mawninde dum wadde maggalde dum maggalde gammu wadde gammu maggaladum tegadum e sunna tegadum e dora potta dum te ta'simu bi sunna yaquduna lil jannati hina en wawi dow hadum nahnen al janna tuyaba o gonde maggalde gammu hina wawi dow neddo o ha nahna dum aljanna njobdi ndi gonde der gammu njobdi ndi gonde maggal de gammu ndin njobdi sika Allah nelara Allah yobi dum nelado neddo hina dum wawi nahna aljanna sabi yidde e njidgu ngungu ganduda Allah mo ngu yidi nelado sallallahu alaihi wasallam tan wadde hina ma wawi wallu ha nata aljanna ko wawma ko wallo ha nata aljanna no hala futi jenta mbada fere ha ganda hono dum warrate saba nyande go njiya kurkali di hebe ngammoya be tampo hen na feewi be mbas hen jawdi mu en be mbas hen ko heewi te takani be danya wallo be ndewo bulungu ngul ganda kam dum futi rewe be njiya hebe ka cioto do hado be ndewi fof be njawno koy mu be njawno leñul mu be jeenga e dow mobilaji he be ciowa njia be jogo jaasiji be jogo bede njia be choppundira wala be kaba dum dum wana ka ganduda ko kam dum foti yekki julda dum fana wana ka ganduda kam dum wa biata yaquduna li jannati kam dum nata en aljanna ala esin ta'simuhu bi sunnati tegadum e sunna woni njanga hen alquranul karim wala njanga hen khasidaji wala njanga hen hadisaji ne laado sallallahu alaihi wasallam wala hada hen sakoro wala hada defa hada werra wala kam andi ka atay wala kafe wala kala ko mbawda werru wala njaha hada jentiyo hadisiji nelaado sallallahu alaihi wasallam wala siraji mum dum woni ka ganduda ko kam dum woni ta'simu bi sunnati tega dum e do sunna sabo ceno wi ta'simu ho yan hatimu ala sabi taqaddumi sabo haybe idinobe mawbe yawtu bebe dum magala no bima non bihi isdiyadul minnati e maggal de gammu hen neddo toroto Allah subhanahu wa ta'ala besdana dum xewalaji mum wadde dekete wona njahatan hada wado ko wona non njaha hada nata e a fotani nat hada wi hande fof en jalti wadde yomi war fere haka jinnomi ko wad e ka wona non mi wada dum ala dum neddo homa dum foti hersu ka ganduda fuf en be gimmima hebe mbado yo ko mojji hebe dabo yo ko mojji an bi ande nyalande hande hen edato mi wat ko wona non dum dum wona neddo yagal bi ma non faman yu'assimu mawlida kalo ma ganduda immima wurama saba mawnin de jehma nelada sallallahu alaihi wasallam walla jodi ma der wurama asodi kala ko ganduda hina weltina nedda nodduda besnguma njodorone der suudu mon hon beltina ko e mon saba mawninde durum ganduda kam num woni jehmane laado sallallahu alaihi wasallam annene wadi gammu a rewi bolol ngongol ganduda kam gol wima yaquduna lil jannati sa gol accani ongol ma wawi fo hangol nahnu mal janna faman yu'assimu mawlida nabiyuna babil huda aw nabiyina babil huda o ma ganduda kan woni nelare men ta kan woni damal pewal kala mawnin de jammum ena mbawda dum mawninir kala te hina dagi dum harmani fala yuhasabu khada hay goto littata gede ma jahnga jam fof ma dum jaggirta tan koko mudi fof ma be jaggirat an kad dewal ma Allah fof ngal jaba ma ngal mudi fahtariman wa asimi wadde ay way ya maunin o jamma ya mo ver hormomba ya hen tampu sabi Allah fahtariman nunu tawkid ya mo wer hormo mbo ke tigi tigi ko mbo foti ko dañe horma wer mo mbo wa asimite maunina mbo kala ko dañda e ko mauninte won ko saba nelada alihi salatu wassalam wadu sikanen wadi non ya andu faman yu'assimu mawlida kala mauninda jamma nerada alayhi salatu wassalam khairil baraya ahmada o ma ganduda kan woni ahmad te kan buri moddu e kala ko Allah windi te kala ko Allah windi kam taki mauninda jamma mum on faka sahidin sahida badran bi khairi wahabi ina wayna manganda o mayi nyatma o tawama nyatma badar hare badar ndene ganduda hen dine islam immi dari to dow wayna manganda a jillama e den hare sikatawi an a jodi matan mauninda jamane laada alayhi salatu wasalam a dani ka ganduda e baraji maudi di ganduda hina wayna tawama den hare kala dañi din baraji ne dañi di e ka ala hina wayna walla ma dum walla dum wonata fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musarrafi malan bi khairi sarafi walau bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar يوم حنين wa saba. Kalo manganduda, o weri, e jemma nerada sallallahu alayhi wa sallam, jemma mum o manganduda mba teddinte, mba maunu, mba barkin, kala beruda hen jawdi mum, malan berude hen jawdi mum bi khairi saraf wona bonnere say tawi a weru ngari wala weru ndamri ndamdi wala weru gertegal wala weru buri temadere wala sap a yewi kam bawda ko beruda dum sabi Allah subhanahu wa ta'ala beruda dum saba nelada alayhi salatu wa salam te werrani dum non jie kam a werrani dum kaari werri mami werru a werrani dum yofof en layne mi werri e sina werru sabi Allah subhanahu wa ta'ala e mawninde nelada jamma nelada alayhi salatu wa salam onde hina wayna tawama fa innahu kaman hadar hina wayna homa tawa yawma hunayn wa sabar nyalande dende ganduda hende hebe hen balanno den hare mawde do do hunayn ha ganduda dum musina ha hebe hen dogi esin kam munyi wasi dok ha julbe be ganyi kefira be diwdu men be dogi din baraji di ne on dagno hen ben dagno din baraji mawdi di ganduda hidi bawi ya hari nanane aljanna adanye din baraji sikatawi a weri hen warnyende ma tekda dum e sabi Allah subhanahu wa ta'ala te dum wona bonnere faman yu'assim maulida nabina babil huda fala yuhasabu qada inda hisabil mufhimi wa yawma badr ma nasar khair al wara al mufahimi kalo ma ganduda o maunani jamma nerada sallallahu alayhi wa sallam janga jam hay goto littata gede mum nyane nyalaade nyangunde den ganduda fuf en payata be biya horam ana jillita ke ben fa kullu man khad hadar maulida afdalil wara fa innahu qad safira mu'assiman mubassira bi sukarin aw lahami fa innahu qad safar bima yudimul busar kalo ma ganduda ari da ganduda be mbadon bas be mbadon tanti hebe mauni na jamane laada sallallahu alaihi wasallam nanda jangaji wala firatoobe wala wajetoobe hebe layane laada sallallahu alaihi wasallam taki paddida fadama njahada njentoida ben layat be nelaada sallallahu alaihi wasallam kataki mbadda dum saba mauninde jamma nelada sallallahu alaihi wasallam gonta hada hen welto non mubassira hada hen welto dum wel mana feewi ngora ma ganduda ne hada weltini yimbe be hay tawi bi sukori hay tawi asor kilo ma sukar aw lahami wala ganduda jawdima wala badda hirane ma mujunde ngara berruda dum e bebe ganduda hebe ginna nelada sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad safira on kad yulla dum ne dañi ko ganduda bima yudimul busara hina dum yimna belto gol tolni ko fof amma dañi ko weltini dum do tolni fof amma dañi ko ganduda hina dum weltini saba weltini na beltantodo nelada sallallahu alaihi wasallam wandirabe sehilabe wandirabe julbe wadde kala e men bawda a jemma mawda mboni ara yo wat fere ha dilla hen tine hen ande hen warnyene mum yaha hen e nder dum tan hen uddita telefono kala jidde jille e yewtere hada wawi jille sa rewi da podda rew woni 33 976 0909 33 976 0909 sa don rewi tan ma heb amen annene ne jaw nata yewtere he laya hen ko jidda ko tawe yettor walla besda walla calmina kureji ma ne walla te yo annu wala yulaqi darara te on baddo dum ne kala ko ganduda ko dum loranga ko bone ma ganduda hombo dum bonnana ngurdam mum adina e janga jam o ta fottata mum mum si ka tawi ka wadno ko hombo dum wade berde lamde hombo dum wadi sabi Allah sabi mawninde nyalande nalar sallallahu alaihi wasallam faman ta'aman hayya liman lahu qad qara'a kalo ma ganduda atawi jangatda sira nelada sallallahu alaihi wasallam wala jangatda ko wawi jangu fuf e sinoma en jubli mawninde jemma nelada sallallahu alaihi wasallam mbedda dum defana dum nyamde mbedda dum non wala mbedda dum ataya wala kafe wala mew ko dum wawi won fuf a ya andude sikatabe haade dum wari mu bajjilan te mawninde jamma nelada sallallahu alaihi wasallam dum taki teddinda be mawninat be on jamma ya andude fa khaba khairat ahli alhimam joomen hitteji mawdi be be ganduda be liganto na nelada sallallahu alaihi wasallam ha fuf en gandi dum hen to tobe keboyno annene ma ton heboy e baraji o ba ganduda defi werri wala itte warnyade mum werri ba ganduda homba jangina homba woni nelada sallallahu alaihi wasallam waman ala sayin qara maulida sayyidil wara tabarrukan fasayara numuho bil fadakal o ma ganduda hay juli e nelaado sallallahu alaihi wasallam wala jangi won ko te dum ko mawninde nelaado sallallahu alaihi wasallam taki tuti duma dam ndiyam yetti dam yari dam ndiyam haram dum wawi falana haram dum wawi itan kala nyabbu mo ganduda hombo won doto mum te hombo dum wawi falana kala ko ganduda ko yinno are mum te wona non fof non hina haji e inne ye neddo o e doore berne mum tolni wa in ala ma'in quri mawlid khair al basar fa shurbu bil mutahhari yakuffu qaid al marqab si tawi non dum wadama ndiyam o jarda hen ina dum wawi ittan kala makka ganduda ko dum bone wala kala ganduda dum wona ko moje mum wala janguruji 33 976 0909 jidde jille e yewtere fof hada don wawi nat sa don nati tan ma amen heb ngadda hen annene ko jidda ko addu woni 33 976 0909 mina salmina mi de siyara sigi dema gessa ka don do guri ki e guri ki naabe fof sohnaabe mo besnu mum malaini ka kam ni dum siyara wayna wor gon da telephone assalamu alaikum
1: assalamu alaikum da
0: mbar jambo la
1: ahmadul mahmoud
0: hey
1: mi de son bokum talibe sen sen ala ñang ko ci ñangen ko ne
0: sama khalifa sama mag seigne laaji na nga def
1: ma ngi lay siyaré bu baaxa baaxa
0: ah seigne bi sama xol sedd na mba tawato
1: ñi sant baax ñi sant baax
0: naka mbokk talibé yépp rek
1: nekk na ci ñi sant baax baax
0: alhamdullah
1: ay ñaan sun borom rek ana yobbu ci bis bu mag bobu rek
0: waaw waaw waaw waaw amin
1: dañuy sat ci yi wër sun borom de xam nga ci
0: waaw kay waaw
1: borom deugal xam xam bu baax
0: amin
1: dañ ko barkel
0: amin amin
1: ñeeng leen teewlu bu baax baax
0: wa jaajeuf jaajeuf ñang alhamdullilah na ngeen def ak coono yi bàyyi ala ñang kulle moom moo doon andi participation moom itam ci émission bi ñu ngi koy siyaar bu baax a baax foofu ci xulle ak waa xulle ñëpp am na ku ne ci téléphone bi salaamaaleykum
2: waaleykum salaam wa rahmatullah
0: ok kilifa googu
2: Cheikh Mamoun
0: naam
2: ziaram abou sam sow
0: Cheikh Sam
2: misal ma ni mam jiwri mam siari mam
0: Cheikh Sam hala rip gaynaabe
2: wallahi be jam bolay ma kidi
0: mbar jam bol wonto won
2: jam bol barikallah
0: wono mbar do na tampe
2: mawdu
0: wono ndungu won
2: wallahi mi den hendi
0: alhamdulillah
2: lamin belti ma yawtere wadina mbadas mada
0: alhamdulillah alhamdulillah yettana
2: dero wand fayda
0: ey alhamdulillah
2: min dañi hen weltare
0: ay yo Allah bo weltin
2: yef ma gamma on fewde yo Allah yettin hen dow jaf
0: amin amin amin
2: kala ko ni do hen dewal Allah njal yo Allah jaban
0: amin amin amin amin
2: sabuna sayyidina muhammad kam bure windere
0: ey fof
2: sam tagi Allah tagi kala ko tagi
0: Allah ey dum ko gongo celluda
2: wadde naw ni di ñalaanu dum ko ko fecc ko ko haa
0: ko ay
2: mum tagi non di ñalaande ari yu tin hen no fe
0: no fe ay haali gom
2: ila jangugol alquran jangugol kadda ay julde nelaar
0: sallallahu alaihi wasallam
2: ay wadde ko moddi ay julde
0: ay fulbe de hebi dum ponki kam
2: wallahi be
0: tin na de woni non hewe hen kam be dumi nattal be jaha si be jahine wana jentugol wana ndiga be mberat giew mu en tan be gona gede go isin si be
2: wallahi wallahi kam ka kam kay woni ka gar mawni na nyala ya ardo na nyala
0: si be gaddu no dum wada te kam si ka Allah ko be sagata be hen na feewi
2: wanda wallahi Allah tan non yo be tin rek yo ne humpi
0: yo humpi
2: ta wada humpi ta ganda ganda ganda ko ko no dum wada te
0: no dum wada te dum woni gonga
2: dum ta gara ko woni ko hen tiya ko
0: ba danya dum ba dum dany aha
2: wallahi
0: min beltima yaa wa adani jaram min beltima ma ka jang
2: ni tar mani auditeur be he so be fof non
0: kallo dum bayo mo yi mabe nan mabe nan
2: wallahi jaram
0: mo yi mo yi mo yi mo yi cerno cerno sam so don do rip gay mi dum shar mi dum sal mina rip gay na be fof ni na ganduda signala nyan kulle kam ne e kulle na be fof amna ko ne ci ligne bi assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: akay cerna ja nahnu kazalika na ngeen def
3: yalla guddal fani
0: amin amin yalla boole ñoko baye amin jaajeuf señ bu baax bobu
3: may wote Touba Sam Guyga
0: Touba Sam Guyga
3: waaw are remi waaw
0: ana wa Touba Sam Guyga ñep
3: ñu lay ñaanal guddi fan wergi yaram
0: amin amin
3: sama taal radio bi rek yam ci émission bi mu neex ma lool
0: wax ah way señ bi ku baax nga de baax nga lool da nga bëgg lu baax
3: ken
0: gënal ah ku baaxay bëgg lu baax
3: wallahi
0: jaajeuf jaajeuf
3: sëriñ bi moom ku ko nangul rek ken
0: gënal ah loolu ah sëriñ bi kat moom mané su ko baña nangul moom ku bëgg lu baax ku ne nangul ko
3: lu wax rasulullah dafa naay
0: neew na he ah gisuguma ko xawuma ko tam gisuguma ko taxawuma ko degguma ko wa jaajeuf jaajeuf yi waare rim yi
3: ñaanal sëriñ bi mu yag fi lool
0: amin amin jaajeuf jaajeuf
3: jaay nabi
0: sallallahu alaihi wasallam.

0: مصطفى مصطفى ومن
1: julli jotna julli jotna seuk seuk seuk kon nak mu def waccay lu ñak ñu defat ci ay bayit ñu ñaan waxon na serigne modou jey sen way serigne bubu ngom moy def ñaan gi ndax serigne modou jey dina am ngont mu ma warana jang fi ci prolongé télé bu best yalla dugal na am nañu ngant suñu xarit la won lol nak way ñaan nan ko ne ko bet mom bu reerul tañ fana ne xol yando xol du mëna soti ba jibo nañu ci nu yabal fa serigne modou jey sen kon señ bu buñ julé ba nopp rek nga def ci ay bayit ñaanante ak mbolam na ngeen deglu nak bax ndax nit mom budé amna ñukoy ray mom mi doon wax ak ñi kikoy ray dañ leen di maasi di deglu baxam rek na ngeen deglu bax baxam baxam
0: bu segg gi aduna mom go di man ñen aw bin ma li gal manu go mam sohna jara segi gi aduna manu go di man jene aw bin ma li gal manu go gaw
2: sohna
0: jara segi aduna manu go di man jene aw bin ma li gal manu go billahi ma jok way fi ngam jara mo dig day mamba muy del ci di sa yaram ma def wonaw bu sa